0: Me pa ocho my enkwai na yare kura nkwa new life esa no man yimu no e wo sa man site e
1: madam me yesem twen ya me hwemu pa de mo kan nyae no kre stroke yi sei wo mutime hwehwemu anhu sa anhwa da chu benya bi ni wasi anu do anya bi enso so a na kwasa yare sa no pani akonya na yare sei afi obi a wo hia wo infertility
2: be ma
1: wo
2: tumi yeka bo yeka bo
1: competition test yare be na new life wo mutime si wo otra modern laboratory ya diagnosis and sa na wo de draw kra enam e yare
2: sei yeka bo yeka
1: I'm going to go to the house.